0: peka wā hū. Peka wā, peka wā, peka wā hū. Ko e lero loe ne ua toi matakau ta Niue Community hao kalana. Tamai e tau tola tau tula hao fuli tau minu te mole ai e matahola fitu. Hai a lahi fia fia kwa maike tau tola ke maua liu maua tau tola puloto nosi. Ha lona kumitau, ha koe, ha dau tolu a whakaholo anga whahe malolo senu I loa huhu mai foki ni whalu tamo matua. Ko whē puloto noi se dau tolu malolo na kai si hai. Ho ia e mo dau tolu a whakalo whalahi atu kia koe puloto noi se ki hafi hafi.
1: Ke koe lolo pe hawa a kaunga hua ki hafi hafi mai hawa tau a hua foki. Whakaalo wha pingita lahi atu kia koe me hawa mata kaunga hua. Ka wita whakaalo wha lahi me ta whingita lahi atu ta atu kia mtolu e tatanga te motu tau ma matua. Ne whai mhani ke whanono o mai ki hata tolu tau whakaalo anga mo ima lolo seno. Whakamore mole whakalahi atu kua nakai a whakalata hatu ke ta whahi tapu ngā hoa ka mori ki tua. Ha koe tau ngā hua, mai whalu whuka mena kua lau ia ke ta mo ima lolo seno. Kai moha ia whakau ia tau tolu ia tau tolu ia tua. Moe manungi ana whakalo whakotu mau ko di waki mai adau tōu ko li while bia ke hea whia whinei. Manako ki a whia whi ke liu langa ki mai e whakahuanga ni tāti au ke whaheta po ke mahita mahina kwa moe ka te o ko whakahuanga whakahikua hao ngfu ma whae mhene i ulai ni whakadu tāla atu au whakatātu e tau hata ki anga hangau ia ke he ngangau suka moe whakafua tāma. Nga ngau suka ke tau tōle ta mamtu whine ko whi tāhe maua ke ngau suka kai hoko ke mngaho ke whatuai ke whai tāmai. Ia, moe tau hata ki anga e tā atu ke iloa tau tōle ta mani ko tau sia mnake lahi au ko manatu lahi tau tōle ta mamtu whine e whalua hata ki anga ia ke lata mai lewe ki anga ia tau tōle ta mamui malolo sino ke mngaho ka whai tāmai e koe mtu whine kai nofo a koe me ngā ngau suka. Afia whine i manako au ke matuta ki atu po ke whakausi aki e whakahoroa ngai hata utolu ke he ngā ngau suka ka maua e koe matu whine ke he mga aho ka whatuai. Nā kai maua koe ke ngā ngau suka ke hawa maui kai hoko ke mga aho ko whaitama koe toko longa e rau tolu ka mamtu whine Le kua lau i ae po ka mau ae ke ngā ngau suka. Koe kupu whakapapa alo ni ka gestational diabetic. Hāna ka kano kua taha whanga ngā ngau suka ni kua mau ae e tau tūru e tau mamutu whine po ke tau fuat whine ke mga hau kua whatu i a koe po ka whai tāma i a koe. Kai hau a koe e hala loa nā kai nofo po ka nā kai mau a koe ke ngā ngau suka. Koe whakahingoa ni kā whakamule mole whakalahi atu kai tō whakamāma atu iau gestational diabetic ke mga aho ka whai tamu kai taha nei tō ngā ngau suka ke mou e tau tō e tamu tō whine hāna ka kano hahai e tō hiki hiki anga ke whakanga hua hua anga e tō alanga po e whalu a walahe whino hau e mtō whine ke mga aho ka whai tama i a koe a whai hiki hiki anga ka hai tau hormones po ke tau mene le uta whanua ki whalu a mena ke langamata i aki po ke whalu a walanga hua he maui whina malo lo he mato whine si maua i a koe toko lunga e malo lo po ka lahi ma haki ki lunga e nofuanga he humeli he suka ki loto he toto hau e mato whine. Hāna ka kano ko whai hiki hiki ka hae tau hormones po ke tau whalu a langa he sinu hae mato whine ki e whakawhilau mo e whakafua tāma. Pehe nā e kehe kehe anga mai he whine ne kwa maua ke ngā ngau suka si hoko ke whakafua tāma mō tau tōlu, pō mō tōlu e tau, mō tō whine, mō tau whāt whine, nā kai maua ke ngā ngā suka, kai hoko ke mga hala, ko whai tāma i a koe, pō ko whatu i a koe, taha nei e tau whanga he ngā ngā suka, ni maua ai e tau tōlu, pō mō tōlu e tau, mō tō whine, whakahingo ai koe gestational diabetes. hanaka kano koe taha whanga ngā ngau suka kaha ke maua e koe. Whalu e tau tolu e tau mamuto whini hau ke tauhi kikianga mui utawhanuanga e whakanga hua hua anga e tau wanga he sino hau e mito whini. Whalu kua maike ke tā wili e tau mna kai, whalu kua maike ke whakaputu e humilie he suka ki loto he toto he mito whini. Koe hea nā ni hā kua whakamāmaanga le lali ke whakamāma atu e ngā ngāo suka ni ke mga aho ka whatua ia koe e mato whine. Moe ngā ngāo suka ki a koe e mato whine ne kua nofu pi tāma ngā ngāo suka ka e hoko ke mga aho ka whai tāmai. Haha iai e se kehe kehe anga he ngā ngāo suka moe whai tāma. Moe ngā ngāo suka ni hake mai ke mga aho ka whai tāma ia koe mato whini. Ni nā kai maua ke ngā ngāo suka kai hoko ke mga aho nei ko whai tāma koe suko maua koe ke ngā ngāo suka. Hake mai kai ke ko koe mato whini nā kai maua ke ngā ngāo suka ke mga aho nei ko whai tāma koe. Pinau tō koe ki hawa ki kafu mo maua tau siri po ki hau a midua tau mo tō whine ka ne whae ngā hua mo mtolo ne tau mo mtō whine ko whai tāma ka mata mai he uafu ma whā ke uafu ma walu e whahi tapu he whatua ia koe mo tō whine si hake mai ai mongo ia mena ne ne hingo ai koe gestational diabetes tā whanga ngā ngau suka ni hau ni ke maua e koe me tō whine ke mga hau ka whatua ia koe ke mga hau nei ka mata ke uofu ma whā ke uofu ma wolu whai tapu si maua e koe e mena ne ka whina tō koe ke hawa e ke kafo maua e tau siri po ke hau fō ke amitu ai hawa nosi whipine li wiki atu ke a koe ke mga hau ka whai tama ia koe tala atu lo tolu kua maua toa ia koe ke he taha whanga ngā ngau suka nei ke mga ahu ko whai tama ai a koe. Hāna ka kano tunga ni tala atu i au. Ko nofu toko lunga humili he suka ha koe hiki hiki anga he whakanga hua hua anga he tō wala he sino hao he whakanga hua hua te tā wili po ke uta whāno po ke whai kehe fōki ka hake mai ke mga hala ka whatua ia koe ni tō whine. Māmuri o hei reo tōle tamo mi tō whine whai tama poko tau tōre tau whātu whine ku whai tāma hai e tō hiki i kianga. Se koe men hai ne ne manako ke tā atu e toko longa i tau tōru ne matau tāko mai haupo asi. Ka eke ko maua koe ke gestational diabetes nei nā kai koe mena ke lea. Toko longa e maua e ne whatu ai se maua ke he wahenga suka nei ka hoko ke mga aho ke whanau ia koe hau e tam ki tua mau e tau siri ngalo kehe e ngā ngau suka nei mō ngā whomo koe. Nā kai tūmau a koe ke mua ke ngā ngau suka. Koe men hai nei ne mana koe ke hātaki po ke whakamāma atu. Ka tu liu ke langa ki mai e tau whakamāma anga ke māma mō mahinu mita ki e tau tolu. E tau whātu e whine po ke tau mamu tō whine. Ne nā kai nofo mō ngā ngau suka kai hoko ke mā ngāho ko whai tāma ia koe, poko whatu ia koe, tala atu au e ke kafu ko mōu tua ia koe, ke vehe anga suka nei, ne whakaingo ai ko gestational diabetic, koe suka ni hake mai ni, ke mga aho ni whatu ia koe. Ka eke ko hau e tāma ki tua, tō ngalo kehe, e ngā ngau suka nei. Ka eke ko mui tua a koe, e me tō whine ke tō hata ki anga he hau, ai ke kafu whamua whaua, po ke hau a mi tua ai pono, tau nosi ni whai lewe ki atu ke mtoro ke mga ahone whatu ai to hoko ni mga ahoke hau ai e tama ki tua. Taha mena fōke ki hāta ki atu ke hea ke na ka eke ko tau tōre da mamu tō whine ni kua maua ke ngā wahenga suka ni ke mga ahoka whatu ai ka nā kai maua ke ngā suka to hoko ni mga ahoke whatu ai whai nena ka hake lawia ai e tō tama tō ai kua mena ke lea ka mei ke ke maua he tam hau e lahi ka hapo i ngā koe sin he tam koe taha nei ka hae tō mena ne muia ki mai ha koe gestational diabetes nei lahi ka hae e sino he tamamu ki hao si ki lata ni e tau tūru ki whanono, po ki mui tua ki tau hata ki anga, po ki tau whakakuanga ni tātu ni am tūru, tau e kafo whanga mga whao, po ki am tūru, a tau mi tau aise am tūru, ki mui tua, ki whakamono nu, po ki tuku tuku hifo, e mamafa, he po ki la lahi, he tau whanom ki muke ha tau tūru, ka eke kua whanau mai. I loa lohi eu toko longa hea tau tūle ta mama tūwhine e ko nonof mga ngau suka po ko mūke ngau suka ke mga hane whakua ta mai se whanau mga ta whanau mō lea e ma masa po ke mō lea e la lohi ngako ka ai ta whanau e tau tūle ia mō e tupi tupi e tau tūle ka koe men hane ka hane mui aki mai ka eke kua mūa ko e ma tūwhine ke he nofo toko lunga i hume lie ki suka ki loto i toto hau ke mga hoi ni fai tama ia koe. Kai hata ki whakalahi atu ke he naka i ka mena ka lea. Mai ke i ngā ngau suka ni i ke ngālu ke he mokoe me tu whini. Kai ke ko whanau mai hau tami tua. Kai ke ko mui tua ke tau haka ki anga he hau mtolo tau nusi ka wasu ke liwe ke hau mtolo tau muke. Mokoe fu ke mtu whini ke tau kaina kai ke ko whanau fuu wa koe me hau muke. Ka koe ngā ngau suka nei, mai ke ke ngā lokehi. Whalu taha mai hi hongo fulu e matu whine, ka matu taki po ke maua tū mau po ke whano loa e ngā ngau suka nei, ka e ke ko ose whanau he tama, ka e maua ia e ngā ngau suka nei. Ia, so ka e nākai tokolonga, ka nākai te mau au si am tōru ki ngā suka lahi e da mam tō whine ne ko mau au ke ke station o dāte ki nei pere taha whanga ngā ngā suka ne ke mga huka whatu e ke mga huka whanau ei tō ngā lo ke he e ngā ngā suka ne ke ha taki whakalahi atu ke he mui tua ke tau a pake po ke whalu a whaka kuanga mai ham tōru atu e ka whama whau po ke ham tōru tau nusi ne ko ngā hua ai mui tua ke tau mito ai ham tōru mui tau nusi tau plantedness wha watu ke fua hawa tam ke hawa kaina mui langu tai foki ke koe mui tua ke tau hata ki anga ka eke ko koe ma tau whine ko maua ke ngā ngau suka ni ke mga hala ni fatu e koe kai nā kai maua a koe ke ngā ngau suka to hoko ke ngā hoki fatu ai mui tua ke

a whaiu mō he whaitab ka mai le whinat fōki ke e vai vātu ke he uta ke heanga i daula uru to e whaitama ko li vai a li Simoni Halalova ko e tamtāne ha ndalita ia a mo nena sofi foki ne fele veia ki ai tola e fulfuloala mo e fulfuloala e aho ma li vai li ongi ki mohi atua ki a fomnuina tu e hao aho whanau tu wanga he hong fulu maono e tau hao mo e utake he anga foki e hao tau la ulu a manaki ki a mahani to tono kai mo e wanimo ki whikabisinga ki mo e hao tau kabisinga mo atu ki hao la fukouni i venda si afo mo e lealo longonai ge lantai mo koi ma li simoni.

kei nanga kua hoko mai tua i do ngahu ki i doma vehe tua ia. Kau hila maha ki kem tōru ne whaihuani mai lo tōru ne whakatū tāla i ki hatu tōla tau whakaholoanga ki a fiafi. A manaki ki a munuina mai mawhala. Hamu tōla ka bisinga nei le tua la le mali e tua lolokini ki motu pāvihi ko ma vehe tua i nei. Matutaki e tua Jorinda Heka tau tōla tau whakaholoanga. Kia no nofam tōlu mai munuina i a fiafi.

sino a koe ngā ngāo. Whakau tōkau me āma āma ki he eke kāfo. Tō tangatanga hua he whāhi mālolo sino. Ni tō whiowhia tū kia kaima whāma. Whāma mo e tō kapisinga o Raven mo kalapu tuku tōnga mga whāa. Piki tātou kia mutoru ne whakasilinga mai he mōtu. Mo atu kia lani, ongo, mga whāa mai lei milo. Harris, Lola, mga whāa mai fūmei. Pāposi, mga whāa mai matalave. Pulotu Matangi Joe mga whaa mai i kele kele paku. Pi ngita ho fio fia tu tō matakainanga whakapuroa. Pia men mai Australia, kia Fō, Pepe mai Perth. Make mai Melbourne. Joe, Laka mo Moka mai Brisbane. Komisiana ka seta i ne, ne mawehe atu mai he lataonga niwe Skid Row, New South Wales. No nofo mo e monuena. Joe, mirene po. Ui.

E me ni wea nene fai whanakonongo mai am toru ke ai mata mata kai nanga whakalofo o fio fiatu ke he mga hau fia whina i am toru ka pisinga nei kau Jorinda Hacker ko a whaka fia fiatu am toru ke he tau mga hau nei ko whini tamana ni hahaia i a koe mga pisinga ko fio fiatu to whakalofo mo toru ke a koe.

0: mai tō e mga hama tō mutakai nanga kei lata ia mai. Hatau tōlu, hatau kopisinga ki he maanga nā ko Brisbane ko ia ke whaita punei ko i matu whine ko laka tapatu e toa. Tuko te mga hanei kia ia.
1: Ai, ka wela hei. Whala whala ia tika mturu e ka ngā hua pia mele ke pōre pōne takitaki i nā wakaafi matua ako ako i ngā mokole. Ka ngā hua Torenda Heka loro pāwe i luana pihia ki a hale mokale. Whaka ua ini ki mohe atua ha koe hana tau lewe ki mai ka tau tūru osi kua ho mua tuni. Whala whātu fōki ka mturu e tau tangata ko whanongono o mai he pōre pōne. Koe tau wala tāla me domena tutupu ke tau whanau niwe i Brisbane. Tu maunga ia ni te whaharoanga i tau e kelesia ne wha he maanga nei ko Brisbane. Koe oki oki whahe tapu ka mole ne hoko mai bawa ki e taha lilifu ko Dr. Evangelist Robert Akimotu. Ke la te me tau whaharoanga whakalaulahi kumikumi ki whilangaro he atua. Tau se whaharoanga nei mo e kelesia niwe i Clontarf. Fia fia lahi alau tūru hei loa mai hako mai ke ke māma mitaki mo i loa ke tā piki tū mau ki hatua kai nā kai ni koe tau aho tāpu hoko ia. Nia ho koe tu fōki e ka lesia niu e bin li mo e whakawhiriwi ai ke mga whawa he tau lotu mamoko he fuata ko pūle tū lisi hea whia whitapu ka mole. Lahi e mamoko ha ko hamusia whakalutu kia pihia e mui he fuata nei. Ko he ana tau toi mga aho ke family service hea whia whilotu mo leongi tanu hea hatu loto ke he Uniting Church bin li Mount Warren Boulevard, Mount Warren Park. Koe matakau niwe Community Queensland United, koa ka matato e fōki. Hala tōru, a tau asianga tūpe ke lato me hala tōra whenonga, he tau ka hau ke motu ko niwe. Kisi kisi atu ki ai tō tahe tō kolonga lau tōru ne hoko atu ke whikau ia. Koe matakau niwe Northside Community ne whakahoko e fōki hala tōru, a tau whakaroanga mga hau niwe ke whaheta puka mori. Koe ia ne takitaki ko Carlos Tukutama. Kehe kehe hanau tūra tau whakaharoanga pu e tau puhala kua tau si aki tau ngahua. Koe tau puka mori, kua halau tūru amata pātu koe waka. Koe uki uki whahe tau puka mori fuki ni whakahoko i hamau tūru a tau matu whine Queensland Niwe Women's Group a whono. Mai whakatakatauka hamau tūra tau ngahua ke lata mo Show J hamau tūru he mahi na novema. Amana ki fuki hamau tūru ke whakako ke tai tau ukulele. Koe inga sia fuki hamau tūru mo tau ukulele. Hamau tūru fuki tau ngahua kwa hamamana ki ke tau se koe tau si vai vai sia ka pakalaie. Whakaua ke mba tu fini ko Christine Langaola Jones ha koe hana pulotu ko whakakise e tu funga ia po ke whakamanatu e matanga hua ia. Pena ni te walatana mai afiafi ka e frau e lohi ke mtoro kwa tuku mai a mga aho frau e lohi kwa fleveia ma vehe atu la kaimana muhisifa chou tapatu e tonga bonuine po.

0: You're now listening to PMN Niue.
1: PMN Niue, ane ne whaifaka na onanga tū mau mai am Turukia ma tamat kai nanga. Ko i tau mga haku kūne tau mai mua tau whakana onanga tau Turukia he matuam ko ina. Ko e wāla ki hong furu matoro aki anei, ko ia ka whakana onanga tau Turukia i ka Māori pīngia. Tō taha e mahui ngai tau wara tāla i tau mau matua tau Turu ma tamat kai nanga. Ke lāta ia mai... atu hau mui ke taonga lau tūru, mai loa whoki ni hai lau tūru e tau mena ne kua hakiai ke he tau mga ahu nei. Ua ni mōko hea tau tūru ma tōko Māori pingia, ka whakanongonongo kiai ke tau mga ahu kukū ne tau mai mua. Pia me ni oea nei, ne whai whakanongonongo tū mau mai a koi kia.

kua hingoa hako o morima, mole, o sika i pihinia. Ne tupu hake au i tariki fea, alofutu ka lau iniwe he mahi na aka tapa, tahe afe he de seo mire mou ke hako de o mamatoa, ko pokitoa o sikai, mo haele su nema o sikai. Whanata hae mo hako a tau lafu, tau kese ko snow haele tauna, mo taela lavakula, mo i tungane ko pokitoa check o sikai, ka taha foki a maudonu a tungane uruaki ko chau feilo. Ko ia ne tupu mai a ia he mga whao whakamua he a maudonu a maudotane. Ko e hako ato whanau, ko e toko rima e whanau, fitu e tamatupuna, si fa e tamatupuna tupuna. Lahi hake au iniwe, si vinatu he tau aonga iai, si hongfu mahiwe tau, si toka iau e motu, mo e vinatu ai he wakatonga ko e dofua ki sa moa, si mou e wakalele, mo e hoko mai ki he motu nai ko New Zealand. Ko e mou i tama he tupu hake he motu, ko e mou i uka, si fa tu tala me fa ma ma nge o ha ko to fa no ma to me na tu pu ha ke u he motu ko niwe ko e motu la di ke mo wa ya u e mui ke ma ke ya u ke mui he no fe motu na ha ko motu ma ha na de fa no ya u ta ha fa hi vi se u di mo fu u ka la he to ma ha na na ka i fa mo di hila si po di fa di mo e Ai mo mo ka foki ke fai vai inu. Wala vai ke inu, ha ko mena farana ke ni ka ha ke uha. Si ta mena foki, wa ha tama, tora him to kuta ko ha ko me hope ase ka pou di po ko mena mama wa to ranga he he fai ku ki. Fai tos ke fina tu ki ai. Bo e ta mena foki. Ko la ha ke o mo longo ne o ga. E mena ne hingo ko fa no no ho he matua. Whanongonongo ke matua, hako nei loe o gai whanongonongo au, ko a mambahi te inga hao he whahi e matua. Tau mena i re mana te au kaha ki, ko whanongonongo tūri nā hoko pehe, whanongonongo ako ki au kata lāt, tau mena ki tausi, tausi. Mana te au he whaha tāma fōki, e tau mga ahon whawatu ai ki mwitau mamatua ke whao. Ko e mena lahi a ia e haku a tau mamatua, hako mna ai whenga hua whakatu whono hawa haka matua tāne. Malolo lahi a ia he ngahua whao, malolo he ngahua whanu ki tahi. Si kui ngahua hana kwa tātu maudoru he whao, he waha i kiki. Mo mohe ai ke whao ke tausi ai tu ngahua mwe onono tu fuka ha maudoru mu fifitaki tu ngahua he matua, le ngahua ai araua ke he tau maala. Si mai ke iau ke loa e koe to mui he to mamatua e koe mui o ke he whao. Pia ni he lahi hake ko mawe he to mamatua o he aonga ko mai ki kaina si o ange loa ke he whao. Si ai ne mui au he to te pua ki anga ia. Hako mana ka ai tau si pihe a ringa kwa mamahi tei hawa kalata he ai whanongo nongo. Ko e mga hala na ko mana o hake huina mo toru he whao i hifi. Puka hake he whao i fōu. Mo e matua foki o kawata foki taha vao ne wha lahi matua mo tōru ke whanuke ngā hua ki ai. Si ai whai pere wafi ai whai pasika koe lahi ne hako a matua ta ane hako ki si hewa hana koe tau ulu si mala hana hako tō mena ke mo e tupe ka ha poka marolo rahi foki ai a he hihi niu ke mo wa ki taha tope. Po ke tau fusi foki. Hana tonga hua aia, ko e tonga hua funua. Si malolo ora hea foke whanu ki tahi, ki fusi eka. Ko e haka mui tama, ai ke sea foke nga au, ai matu take uke mui e mui maanga ke matu take ke he tau ngalue whakaue tau. Ai lo ko e ha, ko e ai ni matu take uke tau mina ia. Ko e haka tau mabatua ni ne whai watu ke he tau mina ia. Si ai kisea fuke nāu he tunga lue ia, koe kisea lai au he tunga lue he hake, hi nai ki tiwe te kisea au he tunga lue i tuapa, mu tunga lue i hakupu. Kai kisea au he tunga lue he vahatama, se loko e ka whai, poke ha, poke. Nā, tupu hake au ke he lotu katolika.
hakoe tata la he lotu ia ke gaina de no nofo a mautoru i home si fa watu tu mau a mautoru he tapu naka e tahe mena koe whano na nao he tapu ka e loi au ga ha koe he ngoa e ka kanoho de finato iau he tapu si ka watu fau ke waha tamas e ma mara hi au ka e kisi e au ha koto mamatua e whano nofo mautoru ha he kaina na riongi ala ua ka e ei mou e au ka ha e mene ne hingoa e ko liongi ala ua ke ha Leon ki hai. Kai ki se au rau atau momui te poaki. O atu fuki au rau he tapu ki he ki alofi. Tapu rau ai ene au ki aiko o he tapu la masā i alofi. Kai watu mautou tu whānau ki he tapu pope he komina tataka hake mautou. Finato he aonga i tu fukia. Sigo e laka hui mai nā au ka hama hea koto urafu i tari i whea. Ke watu ki tufukia ma mau foki te hala. Si koe mui e mga hona, mana ala e tama e mubu mipungi tau isi tofe kau tau whanra haonga. Ala ke vuru vuru niu ke whanga ki tau moa, po koe oko tolo mei tau whanra haonga. Si ki tau mga hala, ai koe tau mga hala whai mana kai ka hake. Ke hau si tunu si, si kai tosi, si kai whalaoa na kai. Ka mtake ni ka haka pehe ka whai tamo wala taro hake kai e mgo ia. Ma whora tei. Si e watu he tau aonga, ai whewi mina kai tunga tau lanchu ka hande ta atu. Ko e watu ni ka hake whananaki he huhu ka hande wha tunu he tangata tunu huhu ke lata ai tau whanau. Hanga hao ni hako mina ai whi tupe lahi ka hae mutu. Si tunga hini whiki se teo ka haka matua ta aende me mutu whine. Na inga hua whakutu whono rau ke mou e tupe ko e whananaki ni ke he tau fua hai whanua. Ka fua e niu po ke kele to smar ke fra fan ke o e tope e ko ma hora ia ka moa se ko mo ka mo ka be he ke ta fra wa tu mo ke moa ko mo ni to ne ia ka ka fai tope ke fra ta wa ki si longa na na ka he na bu mendo ngi mai ka he mu fra wa e be fi ka ia na ka ke fi fi Mga hone hong furma ma fitu haka tau. Fina tau ke he whanika ngau mo tau si ai he whakakoanga nosi. He he haka iyo si haka whakakoanga si hau nau ki New Zealand nei. Ko au ki o ki hako matua taane he mga hoia, si pehe matu fina he hako ki au, ko e whakafano fai au ke matu nei, whakafano mai fai au ki New Zealand ni, ke moua ta hamunui na maku. Si ko hako ni hako amao ma ke mene matua na goui, hau fai au ki New Zealand. Si toka e we motu, mwe whenau mai ke motu nei. Nā kai mana mana tula hi au ki hau au ki nei. Koe hau nā au hako tau, hako tau manako hea ka matua, ke whakawhano mai au ki nei. Si hoko mai au ki nei, mwe longo ne au kaha, ako whakawhano no te petu e au tongo no ni kaha ulisi tonga niu, no tai au kaha e au ki nei. E kupu mga hau ka ahe te he wharongona ka he au. Hau au mgi nei, ai māma bita ki au e tō tangata ka whanau au ke nofuai. Ka e nofuai ni hae nei a mo e whakaanga haka bita ki mui. Si mai ki au mo ia ka hake. E ka e mga mūka e tō mga hala nā ne nofuai au. Hoku mai au ki nei, lai e uka. Mo e lari ke kumi, he mitaki mai kumi he kai ena ke nofo ai mo e. Mo e lari ni hake whakahanga hanga mitaki he mui ha koe motu fōu. Fōu tu tangata, fōu tu mena kau ki ai, fōu tu puhala, fōu tu e tu mena katause, fōu tu mena kai bia ni hake fuki ke he matangi. Longa tu mena ni hiki hiki. Hiki hiki whanoka hake he mui he mga halana. Koe tala whaka mōria, e whi mana mana tō bia. A e mana mana tō hamana taha behe. Koe whāna whai au ke mutu ia, ke kūmi taha bitaki ka hata hamunui na tūngan te lau e matua ke au. A e loi au ko hingua ka kāno e kupu e matua e hako na lau mai ke au. Koe whaka whāna whāko e kūmi taha hamunui na. Si mana tō nā au ka hako tō hamunui na mokūru no no ninkia. A e loi au ka hako tō hamunui na. Koe tangata ka whanu ke uku whake na ka hae kumi tom rui na ia. Koe māma leo i tom na ia he ringa ua furu ka i tau he nofu i New Zealand nei.
si kamata mo yao ke mama ai e kala kai fan ke kubi kofe e toka anga he te mumi ne matu a enda la mai kao ke hau stolu ngo furu e tau mo isi longa na la heu a ringa ringa bori te matu haka fata te mga hope he waka fan fai hako e kubi te mumi enda he mutu nai ai mama ho tum nei va hatamba he va fuata si hoko ke he ua furu e tau me vang, ei māma la hi hoitum nei ako e, māma la hi mone hoko ke tōru ngu furu, si tōru ngu maua e tau hako si longona mo iau, ai ko, lata te iau ke whai hiki anga ke hako mui, hako a ua e tama hiki, neri veki, mo e mui kua ai hi horo mitaki hiki si iau, si ko maho ana de hiki ai, e to mena tau se hako mo e toka e to mahani newa, mo e to mahani aifano onoko, mo e aifano tapu foki au hitu maha harana, aifano tapu. Hoko mai au ki hitei he tau Februari, tahe hafe hive si au fitungu furu. Si nofo yau hinai ke he tōru e tau, si finonga atu ki wilingi tōni, mo e nofo ai ke he maanga na, ringa hongu furu e tau hawa alata he fai fano e au, mo to hiki hiki anga, to mana to eo ringa kua nofu mori ka hawe mutu nai. Ai matutaki fuke nao ke he tunga peka ha matutaki tei me tau tangata diwehe no nofu iwinitoni, ai matutaki. Kai kisi eo hako matua ne whano ia he tapu, lahi e whano hana me malorofu he riongi fuki hake au, mo e hana tau kumikumi anga ni hake hana mui mena e ne hiki i voi au ki tonja ko hako matua he hau li hau ai ki nusila nei kua liu tua ia ia nofu me pālangi a si hui foi ia maitoru no nofu i ringi tondi mo raua si gise kese au ka ha mo ia e kua lata tua iau ke fai hiki anga ai mitaki ke nofu au ni he mena ia a si Fano ho te mahane me mana tu a e na mai ke fuki te tanga tanga hake ke fifiri tu fifiri anga mitaki hako mna e loya ho te mna e ke fifiri tu fifiri anga mitaki ke hako a hako a vaha a fuata. Mga hao na nofo yau i wuringi toni mai ke yau he mga hao na e ne ko hiki te mna tausi hako. Ke fina tau me tau se aifu ki taha whakako anga to be enrolled nurse. Si tolu upma varo e tau hako, si fuka tau heo e whare. E tau mena de moua mai ka haa hako a kumi kumi ni eau, kwa lata tua eau ke kumi taha mitaki ma hako mui me tau whanau. Si fuka tau heo e whare i bi porirua. He tolu upma varo e tau. No nofo i mhoi heka vina, si hoko ke he tau maruhiwa kua

E me ni wea nene whai whakarangonong, me mturu kia mata mata kai nanga, tungana ia ko e hatau tūrua te wana tala tutupu ko whakarangonong o kia ike he mga ho. Pongi pongi nei ko hoko mai tuai tau tūru ke ha fōf ka uela hi kia muka tānu pia mo hale muka rene ko mai ke, ke maua i hatau tūrua te wana tala tutupu ke he whai tapunea ia ni mo fōkia ia ko ina ngāru whakaafi mo i hana tau whamatalanga ke lata ia mai whai tapunea i fōki. Aha ia i ke he tulane i matamatika i nanga hatau tūrua te kapisinga mai motu ko Australia ko make laka tani spia fōki ni mo Pepe Liwai ka whakanongonongo tau turu kia i ki hi tau mga hakuku ne toi mai mua.

0: ka osi tu talako poke a osi ne tu talako si mame
1: osi ne tu talata u ka tung fa mahan si mame he nif ka we
0: of ka we lai ka we lai ke ma ne ma turinda ko tukumai ke felivia de turu ke leo tango lima tulutaha Pacific Media Network. Ka ue ki mua fu ke atua haka hana, takitaki mai whakamole mole atu, kua fulu de leo haku si hake, ma hiki hiki whanoe te e matangi ke maraone. Mai nakai, nakai o mama fukini au ke whakahanoe, e lewe ki pui pui sino, kakai, hoko mai ke maraone kua, longane sino ko fulu de hake falu mga aho kua mafana si falu aho kua makalili kai mohaia na kai fai mena ke tupi tupi ki ai ka alofala hi atu ke mtule ka unga hua he leti o niwe pia fuki ke tau takitaki ke tau lilifu ke tau fanongonongo ne vae fakselinga mai ka la fala ya te kem tulu ka we kem tula ta mga mai fu ki tulu at fai le hele ta tu puna ta mga fawa ta ka pisinga ka la fala ya te kem tulu si ko mo tulu ke mga nei ko e tala ke mata ka youth new tupu na mane ko kamata lo tulu ke ka ko tu kuli fa ni we si tunga ni e yo ko tuku atu ki lunga tau funga pepa, Facebook ka poke tau. Kawe hila ke mātu taki ki ai, ke whakapuke he tau fuata ka mata he hongo fulu, ma tōlu e tau ke hoko atu ke he whaang fulu. Whakapuke tau ingoa, si whakawhano mai ki a Tammy Kingi Whalakoa, ke iloa i e tau numela he tau fuata tau mamatua tau uncle tau mga fawa manako lai nia teme ki e tau fuata tani ke mahino mita ki e tau koli alo turu ki tau kuli tau kuli ta kalo tau lolongo kai whakailoa mai e tau ingoa whakapuke e tau fumi o ko whakakisi atu ki lunga he funga pepa kawihila me tau ingoa ke iloa e temi e hamtula ta manako ke fra mau fuki e tau aho ke fra ako e tau lolongo fra ako mwe mataka mwe kaina ka fra ako ki ai kusuka ninga ke muka muka fuki e tau manga aho e tau manga fawa tau mekita mai e tau whanau tau manga fawa tau patu fuata ke lango matai e tau fra ako kuli fra ako lolongo he tau fuata toa niwe me la puni si haia matau muantu fuki ki he mahina ka hau ka mahina se petema kua whaka aku fuki e lawe lawe la he e tau fuata he longa longa fuki ni e tau matanga hua lau tūru ke asi hake ingoa niwe suke mahina ka hau whaka hoko ai e plene te polo mahina he Whaa mahani ki ai e matakau ne whaa whetoko ki ai Pacific Net Paul a Milapuni si kamata lawe lawe fuki ke whakaako e tau whakaako anga e tau plene te polo mo e tau rugby league si ho e whakaputu ki lunga e tau lawe lawe e tau fuata mo e tau tekitaki he tau matakau youth tau matakau mai e niwe community si pia māku tau whaheli ne no nofi me la puni tau kapasinga ki tamai tau whanau whakaako tau whakaako ne te polo whakaako tau whakaako kuli whakaniwe mo i loa fuke tau aho me tau taimi e mahino mitaki me mau popo ka whakalataha ke tau ako kuli me tau ne te polo mo i rugby league si pia mā tau Mama tu ni nono fi lingi tu ni mana pun ni ke lang mata ye tau puhala tau fana ka we fu ki kai ke ko ka fala ta mai am tulu ko tala ke ama tu lai kalisia Saint George's in

I me ni ui anine whae whakanongonong tu mo mo ia koe kia maka pisinga ki tam ngaho nei. Hoko mai tua e te turu ki aho fō, koe aho ke hong fruma hewa ki mahina nei hao koso, koe hao lotu ia, tau e awhi mea ua fruma ano. Whaka ue o tulo ke am tūru tu whakanongonong mai ki hata tole nao taongo ki he whae tapu nei. Linga linga kua whakanongonong te rite o ke koe ni hongoro whakalata pune si tata, kai ai whakanongonong a koe ke rite o, kai ke ke whewe fuki matamata kai nanga. Whakalofala hi atu ke am tūru mo atu ki tau ka pisinga, mai mo tuko astaria ne kua whakanongonong mai ke he hatau tūru a leo taongo whaka ue o witulou, ke he tau tūru a tau ngahua ke rātaya mai whahi tapu nei.

Ka purupuru ke mawhana ma te omata kai nanga tō tahi mga rire ka o mua nei ke he. Ha te tōra motu nei ko New Zealand ni whakana whafoki ni ka ha. Ko e o ai ke whakausio se winta. Ka kai tōka nina pe he. Ko a hau e hi ko e winta si lau o si mua ia. Tau tōru ko langwane mania nia he mga rire. Ki sia whuki kia i tako longi tō tangata ki tamunga au nene kua ngā ngau ha koe tau whakamena pēnei ka ha koe tau mga hana ngā ngā pō wakina i ka koe ono ono te kia i koe tunga kua lau ia e tau mataka ina ngā tau whanau tau tō tangata la lahi tō whangeke he furua ene whai whanau viko he kua i whukatro tau kua mōre ai hanga ngā mita ki e koho ai koe kere a haia lore lore ai whahia a ua ni ka hae tau tama whakai ke ka fuka hae tau mamatua e vaia a si muri wai ke maui mai si mita ke whatawhata anā ko ke rea koa ka he mongo ni ngā ngā wai ka koe mga ahoni maui ai ka haka tau tama tau rātua he tau mamatua e vaia ne whai whakao ngā hako mai ke mga ahoni ai ko mta kira hiti mo haia matamata kai nanga Riri hua tu tau tūru ke whakanongonongo ke he tau rea lorongo pia me niwe ke nā taia mai mga ho pungi pungi nei.

apulupulu ke mawhana ma tamat kei nanga, tau tahim ka riri ko moa, nei ko hoko mai tau turu ki ai, ma si ki pare ta masi ki haa ringi ta marupo vela hao ke whaka mawhana ki hawa seno, umo he au, whakanangonongo mai ki hatu tura leo taongo ki he mga ho komoa nei, ua ni mo koi hatu tura ka pusinga, pukuruhana penien ka tātu tu whakaharoanga mta halaua, hoko atu ki mta halaono ki he mga ho pungipunga pongi, kai whakaui mga pusinga ko flivaya mai e koi ki hatu tura leo taongo ki he whahai tapu nei, owe tu low, amana ki nika hake whanongonongo mai tūma o hoi ki hatu leo taongo ki he tau pōua tiki taha ka hake hoko atu ki mga pungipunga hau lotu.

hei te ole ata tōru whanonon ki ai ke pongi pongi nei mai he matakau makasea ala tōru longa i ako mea ke ke tāmu la longa mai ke whamawhana ata tōru ata whanonon ki ata tōru a leo taongo kuruana whalanisi bini e nei kua matutaki atu whakalofa atu ke mu tōru ne whanonon mai ki ata tōru a leo taongo ko e whakaholanga ta tūlu ka o atu ki whakaronongo mai ki he tau leo tuai, tau leo fōu, ma mai ki fōki ki anono viho ki he tau whalu wala tu tāla, mai he ata tūlu a tamo mui, pika ata tūlu fōki a lalo langi. Ko e tōru longo ni ko mai ki ke tāti ki whamawhana mai hamu tūlu, tau whakaronongo mai, o ata ta tōmu ni ke vaeva atu ki he hata tōlu maanga ko a lofi ko lo tōlu koe Matakau Island Pride ka lo longo mai ke he kai fulufu ala ta tōlu koe unga kan wait ka hai ke o hake ki hata tōlu motu he tō ke whamawhana hata tōlu tau sino ako mga lili te e motu ni hata tōku ni sila mo maanga ni ko akalana. Hako mo tōlu ne whai kai te hui unga mai e hata tōlu motu fuwaka ni we, whakarawhala hi atu kia mo tōlu hane e lalongo mai ki ke tātu ki whakawhia hata tōlu a tau whanongo mai ki hata tōlu lea taongo koe PMN ni we.

hai ia ma te omatakainanga ki te o leo ia mai he hata tōra matakau Island Pride, mō Tina, mō St. Joseph, mō hata tōra fuki matua ko vese mana ko e ko mole atu ko e longona ngaia e tau leo furufuala haana. O ata tōra mō neki whanongo kia ia ke haana a lolongo oka fulu fulu ola. Whakalofala hi atu ke hata tōra a pungi pungi.

Koe te ole o nei hata tūru ko atu ke whanongo mai he Black Diamonds, ko lo tōru kalolongo niwe, niwe, niwe. Whanoloha ia e tō kupu ia, ko alolongo mai ala tōru ke hata tōru motu furufu ala, ko niwe, niwe, niwe. Whanolofala ia atu ke hata tōru a pungi pungi.

0: ka whae hino, hino, oh, oh, ka whae hino, hino, oh, oh, hino ke he manawa, ta, ta, ta kere anga he to, oh, i, i, ta, ta, ta kere anga he to, oh, i, ke ka whae, ha, ha, ha, noa, ke ka whae, ha, ha, ha, ha, noa, hani, hani, epe, e, epe, ha, ani ani epe e epe haluko au ke kere mutu kere mutu rangau ko au ke kere mutu kere mutu rangau kele mutu langa langa ho fano leva ki mapuala ni fa leva ki mapuala se fe kula ai lirika lirika ke he kilima tangi kasa mai no o o kasa mai no o o hino ke manava ta ta ta krea hito o i ta ta ta krea hito o i ke ka sa ha ha ha no ke ka sa ha ha ha no Go up a kelemutu, kelemutu long long ago. Go up a kelemutu, kelemutu long long ago. Kelemutu la, nga, la, nga, ho! Tchoui!
1: Ora fala hiati kata tolu pui pui ne, komo tolu foki ne kua whawhiawhia mu tolu te wafanoge lata mai fahita punei.

0: This is PMN Language News with PMN Tonga.
1: Malolo mare hawe ki pe malolo le Tonga ko tope ko flipa modulalo mo ngongo a pule lulu koini hong ful mahiva a kosi wa fe wa no oku amanake Winston Peters e kau mai e kau taki ko ia pasifiki ki tala no ko oku fai e na fataha o fuka hoko ko fataha fuko ne kau taki e fuka hoko i Palau i Micronesia e lava ke ne tahoa ki mai e kau taki ke na fenga o aki fataha ko fenga aki ko ni oku fai ki ai ai amanaki ko fe potala no aki lolotonga a enau i Palau. O fe unga mga ifunua e wataha o guia i pekapau te nau loto maulalo ke fai hatala noa o behe e pita ia ko fenga maari e lahi le vaini ki ngai funua e pasifiki. I e tau kosi na e kai ke lava e whakataha ko ini ko uhi ko fefusia i e mawae ua ko ia a e ngahi poupo na e whakahoko ko uhi ko Taiwani pe musia ina. Na ne behe ko whakataha ko ini ko e fenga maari e ni ke tanumaki aki i hafenga o e aki mohalanga whakalakalaka ki mua. Ko whahae pureanga nusilani ha fotutu ke langa ha hala whakawakawa hano ua i he taulanga wai te mata ke toko nieni ki he whekolosi aki ko ia i he taulanga ao kalani. Ko e toi tata oat fukenia i he funga pe oa proteki a taha na oswotu watu he New Zealand Transport Agency pe a kukawa i he fotutu fa ensinia mo fato tolo a hano whakaonga i o ngā hei lafa lafa ki he sivi ko ia kristahi. Ko e toki mahina a kenia e tolu mia i kanai pehe minista ko ia ki he whefunonga aki Chris Bishop ko e whangatangata ko ia na nau fotu upe ki he mamafa i he hala whakawakawa pia nei i kai ke iai ha aluanga makehe ia ki he ngahi pasi ke ata ata pia whangatangata e foki pia mono whaonga i ko ia o he hala whakawakawa nei pehe mi sa kau e hala whakawakawa ko ni au kalani ha konga hala mo umo ua taha ia i au kalani pia mo toenga o e whonua pia neongo e fotutu ngā aue ko ia e potu ngā aue ke langa ha tānolo nei pehe mi sa ia oku ke ilahi e ngā aue ke whapapaui ai mea koe ke fai pia toki averewa ke kabineti ke ne whaka osi me iai. Ko e pacheti koe o e uruaki whakafofua na e tuku mai au pehe e fe unga mui paanga e ua noa ki he nima noa piliona. O kwe mau e wha i whakapolitikare koe ia ai Green ai pure anga ke whakatotoloi ai hanga koe e he supermarketi i Nusilani o pure i mole vai ai totongi koe ia o e mea kai. Ko e whinga eni ke tapui ai ngahi supermarketi ke ewa tina uto hiki hiki whakavarevare ai totongi koe ia o e mea kai. Pena e pehe Chloe Swarbrick o lo tonga to tonga pe e he kakaia e fonua a kolo ape o mamafa pena le pene yongo e tala no fe feka ko e pure anga ia o e ahoni o kuke i tupu fa vare vare pe e to tonga o e ngai koloa ko e supermarketi o kwe kuke e ngai family to kola hia mo e fe hui pe ko e fe a e pila e to tongi ko fe a e pila e fapaheke pe a ngalo atu e foki pe mo e ni hia i he taimita tau o gea i e fa anau ia ke fafanga pe mo fa mua mua i he risi ko e ngai mea o kumahu inga ko e fotu ko e faha e green ke fotu e pure anga ha whakangata ngata ki e hiki hiki totongi ko ia e lava e ngahi supermarket ia o toi fotu ma totongi o koloa. Kau mai foki a CEO ko ia mangere budgeting service o ne pehe o kukau e lava ko e ngahi family o kei whakatau ha mea kai lirei e ngahi mea ia tene lava o whakamaamaa ai mafasia lolotonga ko e o kunau iai. O kukai feunga e ngahi whainga maari ke tauhi ha taha o kumo ua i e mahaki ia whakata mai. Ko tuku mai ai he office ko ia o e ombat menia ha whakatokanga o pehe e toi lahi ange e kakai ko ia e mate me he pilisone o ka pau e kai ke whalere i mo whalahi ai nofo anga ko e o nofo ki mo tauhi ki ai a ki nau tolu ko e o kumo ua e whakutua whakata mai. E whakamatala nei o atu ki he whare area ko o New Zealand ki he nau komiti whiri ko ia ki he mo uilere whakata mai. Nei whakamatala ai e John Allen ki he whahinga ko e o kui kai mo uilere whakata mai mo mo ua i he tisei polo whakata mai o kuawe peki nau toluia o lokai i he prisone ka ikai ke tauhi i ha feitu koe mahaki ia ke feito o na ne wakai foki pe mo ngahi keisi e ono ngofulu he tau e tolu koe kua osi pe ne whapapaui koe ngahi keisi a e ua ua koe tau na kita kua fai ha ui ke wharere i pe mo fonga ngā au e koe ki he kau tou rekereka i he mahino mai koe ai tono no lahi o ku hoko ai koe lau e nia me i he kulupu ngā au e na e fotu u ke wakai i ai toka ngai kina koe o kau vai vai. Nei e foki pia mo e mō tolo ngā aue ia na e fotu, pia o kumahino mai e nia me whato tolo ia koe ni o kui ai e mea lahi ke whalerei. Nei pia e minista ko ia ki he kau tōre kereka, Casey Costello, o kui kai ko haloi ai fie mao ia koe ni ke whalerei i. Ka koe whapa a ngā mei fe, pia koe hā ahano lahi. Nei pia e foki o ka pau hei kai ke whaha inwesi e sistemi koe ni ma kau tōre pekereka e iku kotoa pe ki whare mahaki e kulupuia koe ni pe a hei kai ki te iahawhala alaka i he mo ui. Kana pe e minisa, kono tau hilere iko o ki nautoru tene o mai hatou tangata mo ilere pe a moha ka hau ke whahatua merie ki ai. Matanga pe a ngong ko koko mai maktautolu he uike koe ni o e rea whatonga whatawang pe te mo kaumai ki he polokalama koe a Pacific Media Network PMN Tonga kamata i he tolu o le rea pe ki he maa ai aho. Koe ka venga foki o e tau niko e tau hiva koe fe unu mahu inga ia ki he mo ui ai tonga. Ki mo mau hao lere iko au Filipa Motulalo tua what.
0: Listen to 531 VI wherever you are on the iHeart Radio app.